Well, I

0: Sini.
1: Apa lan?
2: Mama
1: ngikir. Ayo.

rolling out there.

Yo, hindi man kaya ko spread pa beyond sa kaya first yung mga ko man kaya ko kadembre long man kaya ko pa in a circle. You coming up nasa man kaya dutun slowly by Mary.

월남당어 가족도하는 투피엠나 월남당어 가족도하는 투피엠나

Yung maingin marakoy nga rin, James Bayong, diyalin ako lumaka nga ma 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

ngur gali ngur. Nguni dira mu yako Saint Nicholas. Bishop Jadwal, New Testament ngur ka Bible ngur, Greek ngur yako yam. Mele, Bishop tunguli ka yun ngun malangun nama. Kapulu ngay guardian, jaga mire. Nan ngunguni din jama ngur kiri Saint Nicholas ko. Loko nila panwala nga niya, judge miri mala, nguruki jamao, authority nga niya gurupan. Kaganjara, bala niya na kung marga nga ito ka yulungun mala, nama, nalchan ka yulungun ninna, o nalchan ka ninan bala niya miri. Karupia darwa miri nga ikan ngun ninan na niya. Ngari miri ngoy na nukal ka baba miri ngoy, gunara yulung nga niya nyumung kunin il, paingutin manda, karupia lalja indil mura nga niya ngun ikanartama niya. Kamri trian na kun ngaikan nguni ngayang umen mak yul nguninan kain balanya ko warba men ngum maringi nguni ngai indi jal ngai tuka gunga yon goro prong merin malayong yol ngun kayul ngai lekana ore pun mundor yul ngu mala kurupana nguni wale kana da park nenana kadaro wala kandau nono kalangawe yul ngu wala yakoy namin balanya meri walu juri kale mo jamar ngi if ngai dal yu wal wo yakka ya balanya ta wo du wal nanu kala ngai Saint Nicholas wala ngai nguni hao ngai kan stockings mala ngal ngal marangal marga to present mala kalkan ga balai di kadau tra yurdan mala kalkan tra marika yen mala ngutun

Yo ngunin melalui makan ngakul ke London Fox, sorry, London Fox Singers. Cemar kule malakan ngunin mia marle murung. Kua ya mir mala. Manikai jingle bells ka away in a manger ka it's Christmas time again. Hope makan ngurung ngunin malang manikai great meat enjoying. Yan muka try kadali festive season ngunin malang aldoat meram. Bali dunia menyimak bakun. Especially kalau tu meru malam malam tu try menyimak kau nama nama ya bian, yo tiang ayah kabinet ber menyimak kama. I believe anyway. Tu lima menyimak malam menyimak still yulung mungkin na. Anyway, tu ni balai dan dahol. Yulung ayah dahol behind pada great meet kau nama berlima rong. Mungkin lima rong kau tiang balai nakun celebrate ya balanya. Kau tuan ada no kalang ayah ngundi daun. Ada tunggu hari na. Paman ngatilkan kurup rongo diramu nina. Papa meningongai ka trainer ngoya markule yur mial kororen malawar pam. Meri tren ngai ngonde guru prungun lupa balanya mele ngoli to ngai guru panna kunan ngoy ngai malamarna katu meringun marit kurumgo ka ngai nan ngoni di yoto nakun balanya bele rupe amre u property amre pai ngongai ki na ngula ngai atur ngai to guru pannan ngoy yutain tuai meringun nakun buku juruk balanya merum goya palanya balanya nakun ngarmang ngai kingun di miak so bai ngong ngai tur bikus nan ngo bapa meri ngom ri tre lo paru pemru nakun if ngai kana ngola ngai at pembalanya nakun rupia u property or something that belongs to nanokal bai ngok kina ngola balanya malawal ngai tur ngai ngurungi di bapa meri ngoy ka jamar kuli nanokal bele yual ken wala nakun guru prongo kadoli nakun maret kururum guru happy and like nakun in some countries normal abarakian diang balarepo nguna gale gapu brap mala rome remember nguni toraka bijanja saint nicholas or nicholas lakaram nguni din kanguni ederamo yo tuana nguni zawinga wanga mbiri munai nicholas donya nguni saint nicholas yako kayulunga ichimene koro ngulukam nyaraka your gold mer rupia ngoni rin your wangal jinawal kanyal kan ngoni kalkiri stocking lelna stocking jadual socks planya socks jel krail mer laga gurukam yuri kani kalki kurtang or litan yang ngoni stocking ja ngoni inyurom go ngay gold ngurukam marga nan ngo gato meringo ngoroki guru prongo bapak meringo tu nakun ngorongi rupi try menyemakum yan malang ram yurtain duai meringun ngorongi rupi kangai tu kanakun nangula kiri ngamatir ngai tu puko yuruk menanara urum ngo ngai tu yurtain ngoy ngai duai meringun guru panu ya palanya ngai ngunya hai dien yo ka next year pulu ngai ngunya walau gal kitir kangai bichan bele manmak belkom yor mal prawal na yotol bele ngai ngoni saint nicholas maringe ngoni nango roke de yoto rupe amre yan bapa merengo na kunwal kan struggling ye peter kangai kan ngai ngoni try ko ngai yor bele ngai ngoni rupe amre ngai pin ngoni goro pro ngolongo kabulu ngai ngoni di bapa merengo wondering na ngay yul tolika gold mala rupia gunara yun bichan lingo every year wangay mirinja muna ngay tu julul yun ang unyay tingunay bapa piring ngungul kurong di trio miyal kurong kapala ngay tu kang unyay galkunja kapuku muna ngung julul yun ngay tu ka ngay pindo ngunin na mayulto ngulik ang ngunin rupiah bala hindi nyalakal malakalakan ngunin hindi ngunin gold mala. Maringgitir na ngay ngunin bapak mirin ngunin akun ngay mil ngal yun ngunin Nicholas to ngulik ang ngunin gold dya mala gunara yun stocking lil dya. Kangayin to ngunin kanyim to na nangu Nicholas dya pala maringgitir na nangu ngay to wang away yakani ngaran yu yakuyam yulung walwalang kal ngunin ngarang ngulik ang ngunin hindi mala gold darpa-darpan ngaraya kajal walto yul ngong ni maringgit pere balangara kun mak mak tun muruki rom go bile pili ka kun ngay ngone ya ko indi karupe indi mir ngay ngone
kangaraya kajal ngai tungaran manang mramwalal pican ngai nanokal ngulukali de bapak merengwal pilian yakayan ngai nguni jalti Nicholas walalto nganyanan na konyende kom ngulukai rom ngoni ngai kagungan just because nakon ngai rupai hindi ba ipinyan tawin ngoni chuluk tunawin naring ngoni ngai balanya edi yolongo ngoni ngai kaninan kunga yun namire kangoni kan yolongo yung mala secret gift marangan na kon Bridget bala walya kan ngoni goyang nganyan be Saint Nicholas kongon ipinyan iyo kadol ngalatun malang bulu manika yung merpan karungir tura bulu daw lakram.

Yo, when in Makal Nakul Anangorikur, Karaima Dunian Bethlehem, Kabing Rain Natile, Goto, Yan Gongala, Kupaping or Great Meat Money Cameron. Hope Maka enjoying. Aduana ripping without part being ready. Billy Nakon Nang when the kindness can milk Kongal. Nayango Min Makipalanya. I can Nayango Min Mak Yungalongal Langal milk Kongal. Bala nganya Saint Kongal na Nicholas nanya. Saint Nicholas Tual Yaka yan Saint Jamarkulu Great Meat Korongo nganya Silas Kudal Ripungo Ka Silas Kunyuni dao nale walangoni room galki kongal mak mak turu Ka celebrate walangolika Silas manaoni danya ship tuwala kasi diyang bala na kumarichi ngatil yaga ini malamarita ngayo. Tuwali di daw ngayon ni Saint Nicholas wala ngawe. Kung kayo rin ngay Silas na malang, yun ngayon nal, barakun, ulan ngayon na, ocean ngayon na doon na. Ngay kan na, hindi wala chan doon alay bumar. Yun ngayon na wanda may Turkey area ngayon. Ka wala chan niya ngayon ni Marakarich. Barari mire. Ka bumar niya wala ngayon ngayon ka merit niyan ka watan ka chuy. Kalkirin kan, pichan na walkan makmuni goyangan ngurunguru di mala Silas to tanyali murun jo bitwat maraman tole murun to dur mukar wal na dal ngayara yun yamar tanga ya e pala nyal mala walangal kan le yang ngurunguni gal kitin yo bichara walkan ngun di inyam bi walang tungun lup to na mar tanga pala ngun le yidin walang ngun ngurunguru yidin mala Silas to mala buku guru parna nano kalna Saint Nicholas kalna kung kayo naroon na Brian walal. Kapitsa niya walal na ang ala. Ngay kandaranan. Wanami, ngurong riyan marita ngay ngurong. Kawa nga way yuriyan bingay nguni gulmarangal hindi wata kawalit yan. Darok to narukal. Ngurukal yidi Saint Nicholas kal. Ngay nguni nga niya. Ka nga kulmara. Come in. Wangai tu yang yang bibuturu, ngai wala cendu, kawat tay. Balangai ngoni muk turna yang ngoni din, muk balangai ngoni muk turna yang wala cendja, kawat tay. Kabing ngoni din jurang ngoral ngoni kaman makoman rongir, wangalil jang ngoni rul jamala Silas jamala. Wangai yang aku ngoni di nawi Saint Nicholas, man of God ngai ngoni. Kanilan ngay kan nguni li di ngarakang ruang ang uro di ang balang nguni Turkin ngayako. Balang niya nguni walal ngang ang durun na Saint Nicholas na bing reading. Kadarong gulal na nga niya walal galkar. Empray balang niya mirikan nguni walu ninan. Kabahing nguni ng yulong umaringi natan ngay bahing utin duwali di Saint Nicholas. Euro 6 December 345 yo. Wo 352 iya itu nja nakun limur jaka dia nyebala dua nina 2018 ya pala nja itu nja iya in those days nakun ngay mak pahingutin nanya ka around 1087 do dunggaray bundur nan ngawalal manangin ngaraka nguni nan ngunguki Saint Nicholas ko Turking or Italian sailors do mala ka church nguni nakan nguni ngura nany nanukin galian ya ko kandara nany Saint Nicholas Church, Euro, Munal Italin. Ka 6 December, Sailai Malali celebrate. Ngatay mukarum do ka bungulu yo ka manika yo. Ka statue walali kuru kam nanngo. Muruki di Saint Nicholas ko, bingor, church ngor. Ka balawal to gapung na guaitman. Malka ngay to ngurungi di room do, walal blessing, maram. Blessing walalain do. Nawi ko room ko, malka wal to ka ngundi marta ngay traveling. Waktu ka safe travel ya bijan. Yan balanya belief mala dari dia. Ka being reading na kun muni 1066 paman nun ya. Nyur na ngay to muni di set sail bala na wala England na. Mala play ako William. Conqueror ngay. Conqueror ngay. Namun na ngay kan marikin marikur. Wokur biwa na wajar. Ka warpa ngay kan dar merangal. Meringun wokur. Angay nguni di diramo William Bria ngay Saint Nicholas kal kangang tunga nya ngay nako nan ngutu nako ngay ka nguni marchi Rome go ngay tu may makomen marchi iben yo gangol di nakun mato
ngangoli na kun matu interest yak dau numa toni dau daru amak mram mritir rip rip mura engkol ngul mala in different ways nanu kalang awe Saint Nicholas walang awe yo matu yan online marichi palang ayang ngunin akun ka 16th century tani baman na yung ngunin na northern Europe ngur na yung ngunin durarang ngur bahay walang nakun ngunin tao na nukalang awe Saint Nicholas walang awe malang maram palang ayang ngunin akun nyumukunin dala na tao niya kan nakun ngayon ngunin mritir papila triya pijan palang una yakan nakun walkan ngunin wangan namin lakaran namin na nukalang awe ngunin ngayon ngunin akun yol yol ngo wana ngayon ngayon nakoy ka ni Rome go bichare di kung kayo di yun. Uti niya wina na ko ngayon ni Rome. But, someone had to deliver the Almala presents to Jamal Kulewala at Christmas. So, ni, you know, in UK ngur, ja? Muna particularly England ngur. Ngay dole di, ngay Father Christmas tali na. O, kanya wala ka na nga lakarang Old Man Christmas. Muna din na kong character bing or place ngur mala daw ngur. Uni balanya miri mala middle age to back in uni di dai kondo baman ber taru am ka ngai kan ya kun nga nyawala lakra nga grup par kain nakun sam country ngur mala nakun including una Austria ga German uni yul ngoi ngoi kan break in grup pan became ngai uni ya ko Christ kind or Chris Christ kind mak ya balanya es o Chris kind or Chris Chris Kine or Christ Kine because it's not going to spell C H R I S T ga yako kine na last ya K I N D yaka na mringin na jendura na lakaram is it Christ Kine or Chris Kine yaba na tole dinga ikan ngun yako al grupper ayako yang ngun na Austrian ga Germany oh no yung ay dol marat ralandar balinya gold hair yuto yuro pinbar mire yan nguni symbol wala lang nguni ngay newborn baby Jesus karaybal kapire yo ay interesting abala ya pala niya mara ga USA ngun niya ngay nguni ya kung nguni di Saint Nicholas wal niya nga niya kan lakarangal ka Chris Kringle from being raised in Christ o Chris kind or Christ kind or yo yung pichira mara ngay kan nguni jambi jambi niya kung grupo pa niya nga niya wal kan yuta kung ngal ja mara jari yoro right up until now, we say Santa Claus. Ito na. In many countries, especially, namin alam mo kadal nina, ga Europe mo na kun celebrate walali. St. Nicholas Day, o may yung kam 6th of December yan. Kasam, wari pong mga European countries, mga wala, yamar kuli, mga dabadong, mga shoes wala lang, wala, putting it out on the 5th of December to be filled with presents. Yipala niya. Wala lang, wala lang, wala lang, wala lang, wala ini waktu nak kun ganar tam ripun leaves mala, ka hay, ka carrot, unda li di wala langgal shoes ngur jinawa. Iyo, unda nak kun nan ngo, sana close ko, ka ngur ni reindeers ko mala waktu luka, carrot kamul mo gamat jar mala. Ibi jara ngay majin ngun ini tenan. Kadwa li di mala ngun ni dawin limurong, I hope nak kun makan ngun ni daw marangal. Muni ngay nguni tunyan ralakaram interesting kadao ngay dual iya ka jamar kuli match marigili murung iya ka kanawala dual lakaran ng unang gulong or hukiring or aja it's like duri dao ya pala niya ngay ni jamar kuli to know where ngay dual the idea ba the great meet wala ngurong ngay dali marikin muni di ngay nguni yurong ngun ka yurong ngun wala nguni Saint Nicholas siya nguni bifo ngay Saint Tri ngay nguni kan bishop yan denan ngayon ni come from a Christian family. Yan pala niya. Nakunwal ka ni Christianity wal ka nakunurom doon din ng manymakto rom do. Ngunin wal ka ng milk kung ngunin din rom. A reason why ngayon ni marangal jama to become a bishop. Yan pala niya. Ngayon ka ngunin overlooking kajaga ngayon kan bulo. Yung yung mala. Ka ngunin din ngayon ni ngurukurong din. Baba manjiyo rong gumirit din ang jaga. Pili ngayon ka ngunin dangal wala rin. Ngayon ka ngunin baba miling struggling. He couldn't even afford ngay tunan ngoy ngay gongoro pan yoto ng milk na malamar na nali Europei, nali yung armang do, nali ngay to giri nga matri yoto nan ngoy ngay to doy meri ngoy nan ngoy ngay mundur ngoro ngoro pan yuta. Meri tanyan ngoro pro ngomala. Ka number two nan ngomal pram yoto
kadara kay ga bicher beli kan struggling anga inguni di bapa ko namin wala lang kun bookmark kun ya bala nya yo kadwa le den ngunil murtu ka gurupan mere ngunin ni ngandi bapa di ang balakan ni na bi na ni gurutu jamar kuleo ninjo ngunin ka bada great mitre no ken galanga ni jamar kuleo ka if matu ya kan dole din kun brachin maladesia maram next week buka da great mitre gara markap mere ani bile yo yan wala stock up ngatang rin naman as long as matuka ako ngatang nga tam important over the weekend wala yun di kang wanan bala yurta I hope na matu planning matu malangalang ako naman jamar kulew ya brechen kabayim yo to niyan makalang akol kadaw daw show yung radio.

0: 아니 누카르자 도알린 링고 룸림무롱 빌마 가이르다키 리무르투가 델린 빌린난 가망기 트르자 다르쿠 운일 운일레니 투노니 다르쿠자 망기 트르자 무롱은 운날농고 답피 운무롱고 니 무투마람니 브로놈 운니농고 아 고타르립톤 가우나 마니카이 가룸 마르치 링우리키디 다우 미르나이응우니 가우니 가나 프리마치 마니카이 미야만 우니 다루 우니 야라니토 우탄 마르카니토 가우니 링고니나 야간니토 왕가잉우 마낭이르 다루 가나말라 룸 던자 눙우 유르토 땡발라니 가우탄 토링아이 두카르자 말리차랑 마라눙우두알 고르리 고르 파다우 림무롱 아발라냐
1: Pananakun mangi ningulai yol yol ngaja mar kuleo ngule kamat tawalang wala wanga wanga yan
0: iwanga ngo nele wanga nungo ini pili ngai zole di mala limurong taro mala kaling kura limurong limurle ngune na kurupan wakku taro limurong o yapa miring o na yuro ngali chalangai putit yang alto ngo nele linggo tara ka nangu jamalang alto ka room ngunya gunga yun mir na kunal ga bichen room ngunya ni maradangan mir mala ba pro kurna kuruka daro ngalle ga ngama ngai ngalle ga ma room kadaro ko ngai ngalle ga miyaman uni bili mala dukkar jayan nu maradangan ngaja abalanya
2: yo mala doal jarka yaku jam berpengu klen ngaradoal Adaruk ngaralika wang ngajam berpingo. Ngarakui ngara daruk. Lulang dulu wal ngarain dipal daruk lel. Marli walal. Kamang gugur per walal daruk ko. Tiyak. Yan dual nyo mukulin tahu numalang. Marli kukum numalang kajam berkuli. Mulukur numalang. Gue nga namram ngani. Nga na purung jam berkuli. Ngani nga na purung marangal. Dual daruk. Nga na purung. Bala kamuro lil kawar taba lil adi yang anak perkanin aga adi cim anak perlu jamur kuling mereka gurupan taruh ko mereka itu ya karung wanga abalanya
1: nali walang mule jamur kuling main gitir mata walang gue walang
0: Una taruh tukang ay nama yutu jang una bapak biru nalcan ngay kawanga Wong ay tukadaw ya kuya munin munin nanu malabon namin ngay kadarok nanu mari munin bili ni par kakatoy ngay tuka muni bili darok muni li bili nanu darok wanga ngay li tunguni li ngali marda angan mira gawal wipur malakabala niya lingko bichan bili ka nina darok ngay li babak mira ngay ka unamariki korupan unay tuka ngama Tungutan dia merci kata rok kumul kiri linggo, gamalanya.
2: Yo, tuali nakon darok ay ngarip meringo ngole melkom nang darok kalakaram ngarip meringo mala bikin walale tual darok yan nungon tutunungon tual nito ka ngarok ton yo tuali Malaka dukar ngura ngadi nguru ka bapa nguru ka mari nguru abnam na gurtu nguru kai ka ngura dukar apmuni malar darok ka nawe kunga unamir malaya palanya markawal tu mar darangan duli darok apalanya
1: nakian dua tuing kunga yun tipali
0: Dualin linggo at kun du kerja dualin linggo biar kun linggo ki ngirim bung mala ngambal kenal kumenitil mala ni tu kang ni kunga yun aja ni linggo atun ni nyar string tiel wanal kumenitil mala ni tu ka kuat man kungin beli du kerja ni tu kang ni kin beli follow kungin beli bulun kabalanya
2: yo duali kunga yun Amerika ngora nakun tukar koro maga malaro malakangora duali ga ika at tu limurong kurupan kamil kung may karom at tu napruga nakun duali gue nga nakun bichan gam

0: main makto ale kung ga yun ang bermala tarok ko ga room ko kana ko mala kuruto mala ay mo todo ale nakalur maramanya do ale dambak ko kalulang dun dukal elean abalanya
1: dal cano kal jangala palmire kan ngatil ja jama
2: ga ngana purung ko nyo ale ngala palmire kan ni nandiya kundarok ko jambar purung ko ja marmalil ngurukun lingkul na ku na waktun na ang kadoa lao na ka ngurukun ngayari na mea puno nangirin po na di aki nga na puro jamaring gitin ka bapa walang ka marangal dangu yan lingkul di aki nga na puro nga marang kikurupakan ka abil mao na jamo ka ayrakyo palanganya tatayat maraman abalanya
0: iyo paman nakon malay wala mil kung alang na puno kal dole room ja tapi guru room guru ka manikay guru room guru tunni guru kabukulop ko room dole ngay kang ora yin dimiliter malay wala kan guru parang na puno room mala dawi na puro manikitin ngan militer na kon room ko mala nina na puro kang ngi bili room dole ni malay wala kan jama room mala nawal kan milko ngal ngana purung nawal kan follow up ngani biling oper abala nya
1: dal ken nin ka kuyanga uni balang ngurungi ka kalyo kung gai ur diyang bala da rukur
2: yo uni lingo gam uni ngarang urung ngomir ya kuyangal nakku poy uni lebele na purja kal nakku ngurukorom muangai ngungi lepale pangwa ya kangang kamir jici mir ngai unangal to karong kurupan taro ko kaya ka maingi kurupan una wipu taro ko una manangir ngali kaya na taro ko ngunililingo naku nga raw niya kuya nga unangal na purong mahal wala kaninan nga mga nga mer naku wanggay mo wanggay naku walang kadao walang ngunililingo wanggay ka ngurong gitpak mamali nga nina ngurong gitpak ngunililingo kadao kurupan ka ya ka wanggay ngot mala dao ningara ya kwang kaleo yun munililing naku kabalanya
0: nao yudwa le rom ja ni mali ola londo ng anaprong anaprong muni bile ngupan ruyo natya wala kan ngiri bungal tukar yang ni mainmak nao ngay balanya mayur per anak perun makan anak pertu ya kabar lah cundu oleh tukar aku ni ngayu nak mil kong anak perun kalau nak tu oleh lepa lepa aku ni kan anak perun melu yur aku yang ngoperkan aku ni beli tukar aku ni lengan macam kartun barco orang ni aku ni lejarah yang aku ni labala oleh pengurangku itu aku lengan kulan perpan nama cabat la ngurkam kaitu kaitu nali marci mea penuh na kalau ngaya betul yang mulai apalanya bicara dengan apa pun yang ngolkan nawe main ke kurper apalanya
1: nani nguli kabaki giri teknologi TV social media apps ka recording
2: yo dua nanguni dia ngun palangai tuan alimurka naman teknologi no kun olang ngapa kiri tuan alimurka using na olang lingkun ngunin kiri dari tunda miri jang ngunin limur muma ngunin akan gatul ngurung ngumiri aku yang linyo ngurung yun ngunin ngay yuak cang ngalitu nganya ngay ngun leyamay ngunin di mala katuan cang ngunin yurtay mala ngalikan na madan jamuna ngawong doli ngay itala ngay kadangkal kumraman ka ngalitu muman ngunin ditukar ngalin tu deli din ka taradayir ka ngandiwal ka bapawal manim dun abalanya
0: yo uri pungun ina kon dengi balanda wal malanda yo giri ngale murun ni mur kor ngani jao yon kapara kuna le mur lengoni room jamala ni maro ong long na yo la kong ni muling ngana per bara kuna ngani jamar kule lengu pan balain militer ja ka bangun le bulu wala ngaya tul ngana per mur kor baba merengoni wala ngama mo merengoni wala ngaka tu merengoni wala tengi room to ngapa ke algeri abalanya
1: nakyan ni ka yual kya kuyanga di ali daruko bukmako
2: di lingay kangura nguni na mala nguni daruk mala nguni kiyan bingalito lamar kapto na ka nguni nga yual kya ngalto ka nguni lini narom nguni na mala kanya kuyangal kanang nguni nga pag umala nguni ngalito ka kunarayon nguni din nguni ngurung ukan latang nguni leling ko kinin ni ta gunga yun miki nguna la bay pung alito ka nguni chendi bay ma alito maridarangan mir na yu alak na abalanya
0: tuwali yuru kal yuru kay namarong yurta uri puru tuwali jal deki e palanya lechu ngayon nyo gahaman akon tukar kor terwa koro ka mulukur nito jambat tere tengi ngunin nito maranin to nang ngoteki room go yuhak tere gal ngo marka nito jambat tere mirit tere room go malang na malang ay kangayatam durdi na ngo ngun na tarok limurong ngo nyur ngo ja kuroto miro ja lang jambar po yung tarok ya dal wangat ng ay ka ngurong ngo tarok tunupayan yo onyeng itu yutayur mo dalga nga yuto ay liwang nga tuwal mo rong darok yung barpingo nabuhan darok na nung yung barpingo ka isin nito nganya duwali gamat main makurja na kun munigiri malakan na walal gama nga pagi anindu mo niwa nga duwala siya na darok kor tuwal yun na yung barpingo kurja kamanok naman nito ka duwan na nung darok siya main makyan mga gaya rom yaka nga itong nili kulin po namin room limurong kalkitir abala niya
1: yung alam ay mitin bukwa grupa na kung naraan marang nakuha pero yung marang nawi ang turkandao na kung ni jamar kuli limurong kalanga wada nga ito wada jamar kuli kairi cha wada wata stan ngun nili diwalang kal darokor maragatuwal yaka muma bile ngalikaw ng urdilak to darok siya nga itam ka yan lang walya to kandawin pichara wa nga mixed up na bawa yun na na kung bile limri ka nga matuday nga kajamar kule limrong wanga yuta jamar kule nilipan siya nga kabay ng jamar kule wanga darok tuwal dua nga darok ka iricha na nga ibapuro iricha ka na nga ibapuro dua mainly nga kalimordial siya wanga kawan nga tuwal Anna Mary ang origin world ngunin na marukawa nga jamar pong niyan darok. Kangayin ka ngunin jamar kule, bayangun walang ko jamar darok pa nga. Kabala niya, thank you naman.
3: This project was funded by the Federal Government Indigenous Languages and Arts Project.
4: Check it out.

0: na meaning kangalacan almaro using na nang banaya ay kana yako pewale hangang tondong apipin ma
1: yo darok tang aro wekam murnangalo eh na erim a karol nga kadang wala darakal kinakaitaro ko lang yung marma o kalpo. Kalpo lang o tarok. Wangkain. Ngatiling o kapatang malakul kaya na naka ngurot ng kaloy ma. Tam ngatiling yutang malata. Marurak tangukam. Wahai nunum dam ngalau cene ka ngaro ngadu kamro yol dunno pita dunno beli yo wangkain dor ang doa ta wangkain kong ngalaro ngandar ame at nalpian de kare urkom tuan wangkain balang ayaro arok ah kabalip kare yunak man arok ah namang na pala tunam ah karali akarada tun kadawag aramaya am abad na ayurtuman namam daapto ah dinayara marakon na inam ah naayara kong nakanda kangayak walwayin bigyan palang araw nga yakakatkat tuman naram yurtay maro pili Malton mabaya na anak po. Kayurta kaya ba ito na pa yung mangulkuron. Nung maro, tambal, kakunan pa. Kapityan, tinakumalta. Yun ama, katambal yun ama. Karaliya tambal. Tambal raliya, nyakul di siya. Malarawakan yung Unambala ang upan, tarok to. Mananaro, balang jarak, tarak arok.
0: Ang panon ka berkay on. Jal mi, yuta mi malanya. Kamar kule. Kayo ng wara, maling gichi, tinako. Ko nalo. Maro ba nam kupan yon, dal ko nalo.
1: Paikwaling on. Undang anin aro. Tarak anang ayom. Pala waktu namanya darok ngaro kanana darangkan ngayo kayo ngomong naro ngarongan pada nakadarok tango ako dalam balaro kulko na kamayam darok kulko yun bila dyan ngayro rakaram tiyambar po yung kaway pong kumayat kaway pong nung o tarok tangayan isi malana akalpo nalaro sa mix na puang tang o turo bityan nanam turo tang o akon ko pala hanap mala
2: na pala hindi pulo
1: tiyo at unam Munang bala, wali po mala kakana pa kang repair atin. Munang bala, munang tuwal bala. Yan, tangon iba yung siyemar po ang apakal po. Munang tuwal bala. Yan, pariyalit manayal ba yun eh. Ngayon kaya kinan may darok. Yakan sick one ma nakataya darok. Pada bayu tu beling adip ngoh adip ngoh akan ngajin kamu makan daruk macam momo kamu ario pikan nunar uang kapikan nunam tanapa yojan
2: duan bana daruk biwali
1: yo
2: nan mabayu time yul ngoh nal pian duan ayan ayan baki pikan bingur Bingo, bingo, eh? Ebenen ebe yurtta mi ulungu jina umju nama wanga.
1: Bingoro.
2: Ada la yurtta patuan daruk maja biwali.
1: Biwali. Kadauro. Kajuna mangaria. Wanga yaka. Dana daruk. Yaka. Nada li daruk. Pijat me. Nada e daruk. Ya kan ya kabit eran amal tuanya aku.
2: Ya pamim na nya aku daruk. Duane ya aku mingum nunggu daruk na talbe garaba ke ngacil ngala palmiyo.
1: Ngunula ngunula ya.
2: Ngunula ngunula ya bicani.
1: Utrakan ngama. Dibala. Angunula bala na sanarokanwa. Angunalan bala.
2: Ya pijane
0: taruang om taruk tanguyan na ya pamim ngali nyugo
1: yo aje dong abe at nalter nangan wangan ot nalpiana kan awangan adan bay tiam arpoyon amam o jang om ya kabikana kan awanga ayam mo munan go ayam kan Gama, una darok, kalpoy, pile murunangkal matangam sa darok kam, way nalpiyandang yulong ombukumin kumamakayal para ngayang nalpiyan. Yuliang dangom, ngalangoyang dangom. Bila macam tu dan nanti, jangan anggur dangal kai kau na onam al. Atang om karoy ma, udah le karokan rakal ah, tay ni ah, menerima abon bung rapper kolejir damar pa. Kau ucap mala daloji, mala. Purbin akulo maluja tarapangan ko kaatang on ko makayaw lukong alara burke kurok mongkul daori aura kanam nan baktan dinan jurkit pa raik raik ko mingkul dang on anar pala kanitinya dana pagawa kajanam pala kadanam tango batayawang anwayo liak waratang om yang ngalang o yang bapanya liang ya jana kadulur dangan wara daurum yang lur dangan yang yul wara dangur jinam tang maka malikum mana yang uang ngalang o yang yul kacoy yang nan malanya ajinam belak uang Una, tango, tipal, gambal, parole una. Aga yung mga rakram, bae, aga, nalpan ako ng rakram. Yor, bilayan, anbilayan, korupyan. Tarok, tango, tarok. Tango yan, kanay, tanan, lachari, man, tarok. Kanna marma yo bay a kolkomra kan bay a bay ya kwen ar ye murko bay a kraman lengol bitin ana inga makana pela ha kunna ana bay al wali pimbra yo ga kan understand
2: tuane abana daum tuan bananan bay nga Nguya, yan malay na. Paburo o malay ngo, ngirima wo, ka, yan bananan ba yung kaya nga, yul ngwara karun, tuan ba na kurangay dango, yan. At tuan na yan nan ba na yul ngomi, Bukur panuna pananuno duan gungan ka tika ga nga mai pa nguya yana ar yala lang mi yun ngal ma brak to be apolo nango ka bilanya ma chuchut na markap mi wara putru chu daum

0: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujuluk Community, and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud, and stay black.
1: Nami tangana po kay English studio nga at nulon nga ngayon badur kay kaya bidur kay tupia yun pingo sawi hena hapa kuchan liyaw ni yun pingo kaya liwali tanapuka trabukulong doon anaparo na ma kangama kamalingi biapulo daroko malangyo kurang ayo daroko kapilanya
2: eo mukul maya gabi maya muktar kayon dabir kayon na nananadangyo mele binim alaytyan na mga arotay tango bini ikana rulang dun daroko bro kabulo nananadangyo meaning
3: yo uninya nga iyako pininya paman ngoy piwala bir paing kaya nang ilim ruya only gonna using all people yo mala palmire yo pini na ngaya mula na akong ulinana pini ngaya diya ngaya bala yuta ya word tarok una na ngaya yapi jana nguli pay yuta ya yo lungo bichana ngaya bini unamiri nguli kumat kuya tarok
1: ka
3: yo
1: ngunong na mabay ka nga ma tuwa niya tarok pini mari niya ko tarok nan bay ka yuta yo lungo yuan baki chinang wala
3: bay nguna
1: o ngan kaul na
3: bay nguna yana ngunong na mabay ka nga ya kola kayul nguna uro nguna ngalai kora nga kola uni una kunya ngalai kora nanina na yul ngo nungo mare miring wala
1: ka numa pe mganal pe nga yang umi kina kwa daro ko nal pe nga naru duan dawartun ka mangi yuman yuta yul ngo nyu
3: mangi ko mayul ngo na yuta na tia ki daro ko tia ki daro ko nga tilingo
1: ayo nana maro bichan kam tuwal mimiulungo ngaya rukton. Muni maknangu ya bichan.
3: Yo.
1: Anna namaro waripu miulungo daruk na bichan ngaya rukton. Na anan waripu mduane meali ngalanganan ka waripu mduane daruk nguya tuane ya bini.
3: Muni ngaya jambar po yung nguya daruk. Bini maknangu. Ya bichan. Yo.
2: Kangalat chan oripum murum na do daruk murawang oripum na do milk kumba na tangumbala nya komya pa mengo na daruk
3: pichan ang yerwang a mun na ngala ko ya mare mingo mun na ngo pichan wiro tola wet
2: kangande mem ngale nyongom irenen baom
3: na nga wala mun na yang mun na numalang ko ya wet ngande mingo
1: Banan numaro bichan ga maripulo. Banan ma baby jan maripulo ngay baga kuluko. Numaling nga majinang wala. Nguni bini ngilimuro diya la amin mak. Ka nanam numapin ba ka nga ma yurta nam yulong nan ba nalpian ga duwan nalpua nga.
3: Tuwala na bala yurta na room. Yurta na daruk.
1: Bichan nalpian.
3: Muna makna nga. Ya bichan na.
1: Makna.
3: Ngi makna.
1: Wari po mnan bay nga mga yabichan yul ngunyan bay wa nga yurta kam. Ngundi balang limur dual ngirin bong o marichi yun na ma. Nga ito dual dar yun na limurun. Pichan nan bay wari po yul ngu wa nga tuwal mi. Na nan doan balang mabili niya lingko bichan bini.
3: Bili niya.
1: Ano naman nalpian mari daruk niya ko nalpian wa nga kumitma nalpian. Kina ko yung maltun. Tuno pa yung man may yurta na miulungon. Kumait na duwal, minuno maro nalpian, tuno pa yung man. Pananarubi dyan kam, unilimur to balang duwal, marichin, ngay to duwal dar yun na, ano ma maro nalpian na nay tuno pa yung man. Kumait na duwal, miba na ya, ninja yun nalitian, bukubak marama. Way, yakabi yakawang ya, duwalang ay darok ya, ama.
3: Wei yakka wangia beaka tuala ngai daruk yakam uni bini elimuro
1: ngoling elimuro rongere marki jadwala ngai ru dayu na dwala bicani kumai
3: yo bicana ngai yang uni ru ngama nang uringi ya tuat miri yakumai tu
1: ya bicana na dulu pa mannan go
3: ya dulu pa komandan go
1: ya bicana yo
2: ngi Oi, oi, pemba pura ona do ngama. Tayangan mo.
3: Tayangan iro ngama. Makna yaro nguri kiling wa na wet ko.
1: Iya wicha.
2: Ningo jina ngumbala.
3: Iya ngunyala.
2: Yo.
3: Yutana.
2: Yutan ka bulu tumbal undamin.
3: Yo, tumbal unaero. Ngayaro nguri ngina mala ngetan ya gora. Taruk ya. Kuningai aul people ala kalki. Ulma-ulman kala. Ngana perlu kona ngakulan daruk. Ngatili. Kembalanya.
1: Yo, bican maroa ngana miripini. Ngilimuriru marici una. Bu, nalpian nanggam nam nunggu. Nalpian mapim nguna ngakul. Bae ngu.
3: Namiri. Namiri. Namiri bini. Ngilimuriru maricinya. Ya, bican.
1: Yo, maknai kangurat wali.
3: Ngurat ngai kurat wali.
1: Ngana may you time dulu nalpian awanga.
3: Ngayero buku bak ma magangun di chende ilingo daro koro.
1: Yu tam na ngaro yul ngonal pen wanga. Na mingal matu.
3: Yo, na mingal matu. Na miring ile moro yoro.
1: Na mirile murto.
3: Yo, warpam. Na ina ni ja yoro marchi. Epija.
1: Chana.
3: Tu ya mirija yol ngo gomach. Epija na. Kul ko da wa ti ko rango ra jamar kule ngun ngai mi ngutan. Ka nga mangai ora.
1: Iya wicara.
3: Yo dia aku buat ke yutau. Ngada yang aku lekor ngada kau ngada ya beri kau nak lekor. Taruk.
1: Rakatu.
3: Yo. Kaul mana?
1: Kamu kul mingun juara itu maling kuai. Mari mingun dan juara ini ngalai nyukok kabiwo.
2: Yo thank you nama lekor makai jodoh. Yo yo main mak.
4: This content was recorded in 2019 as part of the Ancient Languages New Skills Project, sponsored by the Indigenous Languages and the Arts Program, Department of Communications and the Arts.
5: Yo, ngara Johnny ngarpiju, kayu listening radio 88.9 FM.

Ngayon, turin na kaya rin. Ayaw, tapat.

Gracias.

Ayo.

Yeah.

0: good.
1: I'm laughing.
0: We're better.

Ah, ah, ah, ah.

Hey, come on.

got everything.

Okay.

감사합니다.

Wait, wait, wait.

Ah,

Thank you.

No.

Gracias.

Yeah.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

No.

0: don jawalo 8 PM yul ngol maci ninan wang angura ka jamar klo jawalo ngura namira
1: yo em ya ko andri gruwi ka turam ngadang napa nga bola bola building a ka dau mayam lady school napa yumala na manjang waving jama tinalang napa jama jalengo ka ni mala introducing tanang ro yalla yul mala ngadang jama jinang bola
2: Yo, hello. Ngaraya ko pananda kor Jennifer kayun kor buruk buruk. Kami gitin ngara witik kal meranggal. Jennifer gayil power. Kadi angun bala na peringga gama dal. Mari narak kalangai gawak koi. Yurdo al bola bola. Tapi ya kami ing grupan jamar kulit nan malah. Rom mala balanya mala mayo
1: ni mukring dao ni mato ko pandi pala na kam na na confess chan mali ni maram na na confess chan ni mali mariki bush ko maram na kalas mala
2: mangi ter na palengon ni morong na pringo ale del koreo ga ma an singlel kamil ko mala wap mayam gun ga mala Kamu ngoceh korban malah nawe, kalah malah, pala wap paman, pala meringgiter na, ngoni le romul malah, mincil butalak, ka read one, mikko mincil balanya, muna tangurian bush kalayan natural ngaya dual, yul nguyan mincil, napur ngale mangekom, kap. Patan na palingon ni Minje Butalak. Yur milma na panan na palingon ni Minje Ashes na Miko Koman, Reed Koman. Ngayon ni Reed tira. Maraman Minje Butalak ka Reed. Hal na pali brown wan dya maraman na tangor Minje. Ngayon ni brown dira na. Yur Minje maraman. Mol ka brown na. Harang mengitin mitin rakalang awalian momo al witik kal meranggal. Kasi ngon bala wakku al na rakal kamari wal na. Mengitin dawal ya kaya yang pepul jamala na perung kal na. Kabalanya, anu makai nga mayul ngon radio.
1: Yo ngayam yako Andrew Guru kacar madang pula pula. Napa nga? Ngayi dong jaya ka. Ini bingar review orang orang ganja jauh napa orang jamang orang napa malang serip jamam mana dah rakam napa webing be ka web populer malang yalah jalan rakam anak belang web ramai kita antingo neko belang orang mula nakko mincuwe
3: yo dua muka la perkanda nak kon Mengi urupan jamar kulin yung ektibri na lemurong ektibri bal na kon repire ka maka jamar kulin learning on country or ka na balanya na kon wang amati mengi urupan ka mengi urupan ka urut repire na kon balanya na pukalan mengi urupan dua lemurong yung ektibri lemur tu dele in bol jamar kulin ka mengi urupan lemurong urum ko ilidiang balan na kon ka jamar kulin ay Mar mang ulam rukadal walang onyana balanda yung o kalim rutu lim rong rom dalkom.
1: Jaman malang malang dole main mak na nakon li gong dar ja balan yung malang ni jama anak ko rin malie nakon yan kumain.
3: Ju balan yung nakon tual gong ka jama main gurupan ka jamar
1: malang dole main mak na nakon li gong dar ja balan yung malang ni jama. Anak aku rasa malay, takon yaan kumanya.

My name is Gautile. I live Paroi. And I'm ready. I'm ready.

Hungry, hungry, hungry, hungry.

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Kinalangayol Radio.

0: Da du intervjuer bønnen guruene.
1: Hva tenker du, Savi? Ja. Jeg råker noe med noe der. Hva mener du om det? Bør Uru dawa lang om badan baman oi bere arong an dobal kan kana na wang kan jo mart tan na ngal pol on na dai walak pakan na wang kan jo banya bicara na ngal hana re jai kolong pala na na wang kan ma wang on ran kan nang ang donan bolan po po na na wang kan jo na ngal mil dot tuan po le na ngal na ngal ben ding ing na na kanal pen ya ka tang om bican hana ang tan banya wang kan ma ya onan ngana ramuna tan bla berperiwanan jinjal ma nyan wanang kwan Alah nawang kajum talkan, anda nak awal kajum talkan. Lengun tu, anda bicara menawang kajum awangan. Why? Kuta mereka ni, tak mengaru tu nak talkan. Baik, nak balang aru kan? Anak tu nak balan lengko. Angai mengaru, kau ide nak tunggu leh. Nang tu angai mengaru balan. Angai menan kau dah nang alam dah angai menan kau kan? Ayan bilanya ambul, enar break chaos. Lengun tu. Ha, nanam na bol omarunganan. Ran kanan kan banya yau yau yanan munat nan gun banyak kan banya dalkan nanan. Lengon nanam banya banya miul om nanguru dawa languru nan aku tak miul nan gun dalkan. Banya nan aku lan nangai tambol o. Lengon. Anam na ran kanan nan gun yau yau yanan munat gundan mala turuk tu mana nan gula turba turpan nan guru perongon gundai o. Lengon nanam na rong nan awat mengai dalkan guru perongon. Nanada. Hei. Bilanya jay kulong meo, walau yo. Eh, kata nama jay kulong mayaku, jay kulong Tracy. Eh, ka bingrum, curug tanah nama nama dalam wah minggu milan kanan nanggo. Woi, alamnya aku jika aku tak minggu minyak Iwan. Kan kanan nama nama nang ala watan bija nang ala bandan diremuk na. Ading ing nanan. Tikan tanya aku kutat yang macam mung doanan bandai nguyungan bejanan. Ayo alak tangarunganan laut laut yang mana banyak bandan malanya. Laut laut yang mana bejana nangal flat one nadungu yang kan. Momong doan aku roperongo. Nadang oleh kawan cedun aku merik mengunya aku nyoka. Lenggon. Nyai anan nanam ya pat mengum nyai anan. Belum macin cain nawain jinan. Cinyim na macin belum ngaku lan kuduruk. Kuduruk. Belenya len. Padam nana cain cain nana aku dorok ko enan korop perongo. Ya pak minum nana. Eh dr. Eh abe ngurum nan. Nana oh minum be nien benan. Tetam. Eh ni nanan. Eh taran nana kan banyak rektun menam. Ya pak minum. Oh minum nan waruyan. Eh be matun men. Eh wawa merekap menau nunurak kunjin bicen nan kan korop perongo. Socks orang kan ngole. Jamau belinya socks. Belinya menan. Eh be ngurum malan ran kan. Ngande bapan ngarungan. Ran kan nan tupaleng ko. Ka ngande ban na bapa ulai ya ko. Tamala. Kangirik. Tupale mana ya ko. Ngande bapam. Tupale mana yutum ulai ya ko. Odor ko kajin jalma ngelengkon ya kom to pala nayo to mala yore na wa mengo jin jalma ba yang enam nalan ko dor kom ya ba mengom nyahe ewanan ya ko ro prong ole markap me ole ya eh dur abengrom na ngalang ade ba panyan bananya nula nya damalan kangirik na tangon ale ga kaya narong wa ngalanya ko yo to ole wa bican kada na dalam langade me wa wanare ko yo to markin wa ben kan namanya baba mengom nyahe ewanan ben Wah, katur aku merda, mereka merdeng. Nah, korang mau tin doa lah. Atelurung eh merda aku, bican macin nanam. Papa mengom. Nanam macin ngadek, mengom macin boyan menan kondayon. Ya pak, mengom macin yang ngadek boyan men koroprongo. Ya nalengko engkul ngarong pulungoin. Eh, dr, koroprongo. Nampai yang ngarong ngarong, mana ngarong kali yuanan. Lengkon. Abila ya tahu, alas pun malengko tahu. Paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman. Nata, 90s po. Na, ungan na nga, ungan yan nama. Na, nukko tiri na na. Eh, arungan na na, man na ungan ma, nukko tiri. Yulong yung wala na nga, bayang ungan takungan. Na na machin, bulong ba na, ungan ma machin, bulong machin, daruk minan. Daruk minan machin, bulong wangan na nga. Yulong yung nga, shopping, dortan na nga, na nga, bulwangan. Uy, nga rin nga, takurup pulo, bayan kan. Yaka kinipi ni, maranyo kurupan mo, bayang nga rin to, dark tun na, bigyan na nakan. Lingon. Ni mo ka na nabili ya, shoot time pa wartum. Dango lingon na kung ngayang, yulong o. Lingon, dur. Ni na nabili yan ba na, mingin na nga wartum, dark tun o, wangan na raw na nga, lingon. Nama nga ya, panawarto niya mi. Nalang mo siya, ataw mo siya, darka-darka yun. Darka-darka mo siya, ataw. Bayang mo, bulom na lang, apagin niya nama. Arong nga, apagin. Yap, namuti ka ngoro. Arong nga, nama na ba na? Nalang, warto yun na lang. Warto nama ko lang. Ay, nang to na pala yan. Gumuro na lang ko. Ay, excuse me, apa, bitchan. Nalang mo na, bitchan, ating nga, apagin. Menere, yung kayo ngo, yulong ngo. Ay, excuse me, apa, ben. Nalang, warto nama, bulom na. Yeah. Who am I talking to, bitchan, nalang, nga, apagin. nana wartum la bana to me dog nya kule no warto le wangam dango hangal ngaro la ren goro prongo re ran nara eh do eh wangam nana wangan nana wartum la nga pakin wartum nama na bana we tam ga ungan nanya kule wanga bay ngala yulungom yulung ungan jen lengon kana nga ungan nanya kule wanga yakan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nana na woyo nanan go nga pakin ngaro ngatan nan go shopping yakam la bila ni ungan go malaka ngatan na pelengo yulungo ngatan shopping bolike na nganya den stop malanya lengon den bips bekere banam na bolon do buluk ka borol iman banam ga bila yan urun ban boro men pieno me lengon eh lengon yo lengon borol en me kanung kan ma marat na borol en ah tang lengon chut na ko na ile yan lengon pieno me bila eh pukko borol en da eh dro anang yo na na na watto Drop ngay Helen. Pa family nara koro prongo. Wakin ngun bilayan wato. Ngayon nan ko ba na family koro prongo. Oh, hala, nandang na kalam. Una lang niya nga, raman gining. Eh, ko pa itong mulo camp ako. Mulo ko camp. Mulo ko camp. Nga manin ko mulo ko. Mulo ko camp. Nga manang tuman wato yun nun no ya ko. Mulo ko camp. Ayo. Ay, ko pa itong mulo na ya ko. Mulo ko camp na wato. Ayo. Ya. Yo, bila ya. Anyway, patang utaw ay kadumo kay wakka. Mebe na baman oi bida daw. Yo. Eh. Kada wa wakkan nga dumo daw, anu maka nga madang ayo ng radio nga jinang balananan. Biar Mark Show. Yo, bila niya kama ba dumbol me.
2: Ala ko ya ko abanu nji. Ala ribi ang ranga li yo ng lakra magagaili. Yo, kadu ala wangang ng ra kura ninna kalopa. Ka Radio Grungara Dua Lawang Yang Kura Yurmu Radio Atko Apalanya Apalanya

0: Yoda Yolong Radio. Yolong Radio Arts ng Maraptun. Nga ra gado amin yung turke. Todo asking wawa na neko. Nga age to many kemalap mga kananan ko ben. Yako.
1: Yo, first year I started with no music program back in 1995 around there. I was nakun involving with nakun all musician mala nakun subsen members ka Dr. G was there with Frank Unungmura ka nakun ngara wala met onili nakun while they was doing music workshop. That was in 1985 ka after that I joined with them writing song ka music na buka setting up mala nakun instrument ko mga gitar keyboard ko ka drums ko ka may ka nila nakun help na buro ni Dr. G ka Frank Numura ka members from Subsen mala my cousins ka yo. So first band we started nakun just for the festival kun nakun na yung ara on gum na yako nirpan Bush Lightning. And that was in 1996 to after I returned being a university music workshop. Yo.
0: You mean Maktao? Can I in age to Babratuna?
1: Yo, during a time though, Arangan school, you know, yeah, 10 or Mak, ka 8 young Arakuni, Balanya Mirida, ka 15 years old. Start learning around the music ko, ka songwriting ko. Yo.
0: Yo, min mak. Kau ni sol ura ayol ko ba nungo?
1: Yo, after that Bush Lightning, ka 1996 to, ngara start nakun ngara magitin ng music kun naf nara songwriting ka ngara ko brothers nakun Joshua ka other cousin came back from boarding school. Kangara na kun namo la yo all over the musician kun na kun walal kan magitin na school ko ka in 1996 na por start na ya kun change sol ura band na ngara na kun forming na nin band na ya urit na so na por jayang mala ka oldest one na por kalon ni band ko ka Frank Unumra ka Dr. G ngay same time na ko second na singer.
0: Many mak wawadao. Na nakono godoa dream to be a music or na?
1: Getting an interest in sport or atilja basketball, football, ka track and field, cross country. Balanya ako favorite malas ka music malanya ako na ko favorite maran nga ako na ko Lan Richie, Richard Marx ka other singers mala John Sikara na mala favorite. Malasinga Michael Bolton ngara kan ni ngakul ka thinking ngara kan ngaran kan de re ber pitan ngara kan ni medjini ngakun ngaran ni singin newin unin mala artist of favorite ta pala ka thinking la har dol on da ja musician na be singan ngara do frontman na on la on the stage na e ben ara mul kuren da ko ben na kun blair ka ngamen ni music mala unin da ko kun dream ja came true mala.
0: Ya min maktab perik ne nungo na koni ni idea wi kama e dona ni chain nungo life ne uni ni fan uni ko deramo kado ana ni nge kana ngula fit ke aja mar kole nunga ni na singa mala o baingo
1: yo uni ngara na kon music kun ne meten talmeren sport ya mar ngara meten kana ana tangala bra so first ngara try ngara ko yo tingla pelna mialat na ngai kan involving nakun marakal nakun singing or I can make it in ayan ngay kan nakun busy rip yung mula sport to hula nali nakun bango ngay rako maltur footstep ko ka after that nga try daramun nga rako yutun but already ngay kan nakun yung akul ka kana ngay kan break tight nga pero tuning up ngay kan mayang mula dater ngay kan ka palangaran nakun nangal nga nya nakun ngay ngalapulin nga nya Margal kiko ng alam music level na kung gujok na Pedro yo ka tibon mo kay nickname yah mga kung urmot na naman ako na start ano ganan youth band na which is main ara kun nakun second ne footstep future ga nakun heading balay footstep ara kal
0: yo main mak let go da awani sharing
2: yo you're listening to your radio
3: in Cartalala.

0: 108 Yodel Radio.
1: I'm

0: Bolo do al nawe. Hangara nawe mawjo. Ta do al bolo kabla ta o buk ma kolle morong. Ah jamar kolle de korong. Pak mangol kawle bin jawar yon. Ah na kal ngabra kabla ko da o jaw. Wangan mer walwe. Jawar ba gare ka darogong ginaga. Ka walangan yang dot membala nau lel kot lel na kau ni lengai jad nang uang abecan kam muluk di nau ko tol ngawang kan ko pejan ngai uang a yo men mak ngaran no to korupan 5 days ni to nau in custody ngon ito ngonal jail ngon custody ngon ito ado ngai yul ngo yak ngai mangi na mali custody and mak balangan nya wala jodo paman pat dai ngai jina kang ngun lete ka ngai galkon ngai wang ngai munna tangora chado ablo marma dai wang ngai munna tangora chado ablo pichan bele ka last day na nakun pat dai na ngay to tawad to na ang ngay nganyan maram makyul nganyan maram mak nganyan balanday maram bingo nganyan ngay jail ng kagkari in father custody marikin wala wangal na balangay bigyan na way ngunit jat to rakura kangal bigyan kam marato nina ngunal custody ng 5 days yoro ay ngara ko bango kana nawe kastet tako ngay bango kana ngara kan spekting na kun nawe para ngay rako kastet kana ya bala ja ato ala doal jaul pa doal jaul pa ngay yakamay gina kastet makay ngunyo bichar ko yan makay to kastet tan ko kama bala jayal lil yun bango bango ngay kastet para da doa pero yun ngay pala ja yo
1: wanda we yun ngore reo at

0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakata Hunta Amakula. Ngayon nga na ilog ng pilyama ang urkumanja. Ang urkumanja ng pilyama ako ang anyang naningal ka Engkari Uramara. It's from Picketon Island. Anyang naningal ka. And ang mga
1: Pio Bookmark, 8 a.m. Thursday, 4 p.m. Friday. Amin Matto, Classic Music Mala, Dual Yulung Radio.

0: Walom dango ka 5 AM na chadao anan.
1: Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipong kan kan mo ka numa ko nga ma yor ngo radio.
0: Yo, ka welcome tango yor ngo manikayo awa.

Oh,

I'm gonna go to the hospital.

Oh!

Oh, met de raar.

Jangan lupa.

0: Ini gue juga lah.
1: Ini banget challenge gue.

Oh, my God.

Happy birthday! Happy birthday!

Honey.

Yeah.

I don't know.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Jehovah, singing glory, I'm a woman, I'm a woman,

Yeah.

0: Benar.
1: Madin.

Yeah.

ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಲಿ.

Yeah.

ございました。

Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: Calabria y Orleans.
1: Come on, come on, come on.

0: Yo, ya kuat cemba. Ada orang nama yo ngurai dia moro. Ka yo.
1: Tual tawo, ready poy tawo. Tiada mau boy ready poy tawo. Ngulene yakajal nganerau tiak tawo. Mak nido mukram radio, wanido warpolil wangalil marci 10 minutes ko. Ka in 10 minutes nido rongirale ka pulo manikay ngama. Tiang bala ninyo ka wanga dala niya po really syphilis ngayako na milk guard dito mo ay really na we kalang nga ito na we really yur ito al really na mari ngay ka dawo ngay tam dala niya nakun ngay ka dawo wanga na nakun yulungokor na manmakcha darangan na raw notan ngay ka wap wap dun ni really yulungawal yow. Nido wanga, mari.
2: Wanga, for example, ngar telakram, orang nawi makar tu nemalang yang bit jam dia epian. Ya ngar merengi wada nawa lang lupur malakram muda hotel lele yang ngar merengi lima hotel lele. Flyawa malang ni wakwak malas swampi. Rupum kali muli dalwa wakwak lakam malal ka orang kan belanja bulat nemeri. Saya kabalai mil manapul. Sa dual balani wa ko kala kam hotel li mangal muni nangol na we route muni kurkur ka na we nango man jarmir ngai to na dara bar ko tir kana kana nango man jarmir on na mala tarowa mayala balani ngai dal meli na ko muni na we miel na dara mo ngai muni na kon dirang ni wala kam odir po wala ngala kam ni muni ding one thing I ka representing na kon drama ka miel te malang ne warna na mer malang ne wak wak malang pala nyang edal meli wang ka drama ka miel te malang mau cimrung entar wa ya pala nya yorong ne ka wang ka nama miel tun miel tan ka ngai nang miel kun yakam mangge one thing I ka ur pemala drama ngai tem warna merian ya pala nya ka ngai drama ngur ke miel ko ngun ni drama uripo. Anda ngobrol yang lingkup terbawa yang mana malah? Saya tu wang gan miel kadar wadaramu nangmu. Kawang gan deramu kadar wad miel. Kawal pulung orang nangmu wang gan miel kadar wadaramu. Kawaptun ga wang gan miel kadar wadaramu. Kawang gan deramu kadar wad miel. Tarwadar wad miel deru warna merian ngeka. Spreading ngeka tarwadar. That's what ngeka happening begini. Miel kurung kali ya yang people aja. Angai apa nama malangan alpin berjemalani, ka main jual orang kerumku, nak cerkan wal merchant hotel, mula ceri. Irwal jam nama ingin ni alpin berjemala, tiang bala, hotel beli mar ngai nyumukurin nama syphilis, nurkun, semar main mak, so tiang bala it's getting worse ta, so mostly dan dia yang people kon mula tahu, mielko kaderamu, ka bala yang ada meling, apa lanya, yo.
1: Yo, Mari. Tapirik tawo. Tarang in the row. Kana we, balanya dukkar kor. Muni riri. Nakon pamatna. Muni ngapiki. Muni riri gangal. Kana we, mak darwa gangora dial Australia ngor. Yur ngapiki gangal. Yur numbers, mala Northern Territory ngor. Tiak syphilis ko. Na ngatil walal ka yaruptun. Muni numbers mala ga yaruptun. Yur being or 2013 yo 2014 on the numbers ga ngal yun bele ngone riri mak riri ga darwatir numbers mala ga ngal yun Queensland ngor ngatil kana we mak miel ga durmo mala mak walal ga wap wap tun ga riri ga wap wap tun wirpo wirpo yol ngawal ga palarali wirpo yol ngawal ga na we being or Queensland ngor ralin Alice Springs lil. Kabing or Alice Springs, Tennant Creek lil. Karalin, Galkin, Catherine lil. Kanawi, bing or last year, 2015 do ngay bunnan, Anam Land lil. Nawi, danja limorong. Nali, ngay gabunnan, unay bala niya po'y dawo. Na, wap wap tun, yulngo ga wap wap tun, unay wirpo yulngo wal. Ka, kurupan na mer, unay riri. Nani, Mari.
2: Yo, dua lagi ni kerlakan ngan nak kon ngan di tahu malah. Ngatil kalur kun mar, hati yang balangnya mar ngalih una. Pelit yang room dong ni ngai kami alpala, kadaram malah waptaptun ripul ripul daramual kangai kam daramaptun ripul ripul melkal apian nanawe kamany maktir mak ngatta kamany maktir mel kurung kam yariku man maktir ka balanya ngatta undra kayan mel kurdan lakam kalama mangi kada kacap tumaka ka deng bala lasian it's about nam nan ngai all together being jawn yarup nang ja central ngor karale waptun ka Northern Territory, alam rumaram tuli riri aku 250, yo 250 man of syphilis par komite garwar, ya kan aku ngat dengan lurkun, tan jaya utan dao lasi apa, kadal berak, so deh fung alam itu tuli nawa nak kunmar wangan emir, anjil mamnya tuli namba, nalcan itu anjil mamnya namba, ya kan namba ini anjil mamnya yur ngomalang alam itu caring orang, ka wang ala military especially be one in young one wala chal ja yang wala indin and we can't stop wala na kon being with the room or le in the military jal mor ki room ko ka ba ngal mit ko mam nga lim to same time do le wang ala nga wana at yap to no le na we number next year or year after not the end of next year lim room wala to ma kwestra wo nga indum ne ngul ngir HIV yo gawang kayo ni kamara ngara mo marin pala niya ka buk mako daw yo lo ngong ole merikin treatment ngayling ole maram injection dole penicillin treatment syphilis ko o even nawe ko gonorrhea chlamydia maram wal ngole katan wal ngole treating treatment maram ka dari chalk ter wal ngole ka nina ya kayo ngabulo wal tumarchi miyal kal same one kal wal tumaram ngone believe nawe ready amarching at the bulung at the treatment maram kadar charter abeyong at rung irganin na wang kanin na baman amarching at the bulo pulion or kalte yulngwal same person gal carrying at the maram ni bulian so it's keep going on and off ebendo on and off so there well to yulngwal jamla tsaad na think ya yung ni ngay mele nan bigyan ng alika knock knock knock knock doon eh ngalika opening na doon ngurungi nyul ngay wan ngalda open ja HIV air cha dura ngal ngayin du malak tun bulun ngayin du jal ngupan bulun HIV na so ya ka ngal berjal dia kitin bulun itu ngal dua la syphilis, gonorrhea, chlamydia wal ngalika ngay tamalingkong do and we can treat that treating alito. But if the HIV ngali to maram ni yul ngun kumbum mun ngun ngeka kumbum mun yang lecelan balan yang ni jauh ngayat bayang utrian rakun jera and I got na we treatment ngu AIDS ko yuri yaka ngayto living wal ngay it just to slow it down ngayto pul na kum ganjar ngu mar ngayto living mara win ngulan namo yes yuri yaka ngayto bumay rakun ngumay bayang ngun ngayin to bumay yul ngun ngun ngulan namo na yes na kangga itu macam rakuntir, jadinya tu rakuntirian. Apa lagi? I hope you understand what I'm saying.
1: Yo, main mak, markat mer, yolngo. Nah, thank you, nama ga putur bicon. Nah, ini dawo, ngonong, yor, nah, main mak limar ka main gitir. Ka, we might end that dawo deang bala. Karena we, Mari, thank you, nah, main mak meter, nega wanga. Dono patawo limar kang ama.
2: Thank you naman. Magarali na kan inviting. Thank you ka welcome ba limaran matuyur na we mulukur tanga arni. The phone number di kai ka maturing map na prudo na malang na we bulo question asking na malang na we answer malana. Na nama mulukur dar erwan na mi area ngor. Ngara mail kurungo anet control ngayon niya ko mail center for disease control ngayon kajaman ulon hospital ngon. Yo.
1: So that number again, bulong ada doang 8987 0357. That number again, 8987 0357. Kang unne yawarin mala, unne dermo mala, ngakton Terence ko, kang unne milk mala, numato ngakton Annette ko. Wangan number. Namatong akton. Ma marka mir yolngo nawe tapirik dawo ma limorto signing off dipong or yuruing or ma yo jujut na warpam
3: yo ngara ya korau sira tamaranji kawark tundang alikarta la skill. You're listening to Yolngo Radio. Thank you.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: First, ngai dula establish tuala nya matna matanya ka tuala na ngana purunina na yagura ka mari ngana purungu tuala wanganya tuala nya matna matanya ka ngurungu nya work turu na wala tuala outstation matna matangura ka yaku nya ngai tuala ngai balik ngana purunina nya yagura ka ngarpi jingura ngara yaku dara yagura atuala ngara wanga yagura Adola ngai wanga nyangoni. Men mabuk maktero bungang nga ko yugari dola dao. Tola gurere ngo dao. Dia ko ngoni ngai first established tola air station. Matamata. Ka dela dawa iruna. Ka you listening radio 88.9 FM.

Yung maringin marakoy nga rin, James Bayong, diyalin na kulma ka nga may 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

Yo, dal ngareng baik kali kan ambar kado al ngaran nulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

Mira.

Yo,